0: kalau mbak kula mboten saged nggambaraken kados
1: dadi murat marit bibi. Lah sekarbu ki aja nganti tekan semono le sang aku ki le ngesorke dirine ngono lho.
0: Oh, kersa dalem sang putri ya di ora sah tedak ngaten napa sang aku.
1: Kesangipun. Yo, nek tedak koyo ngono kra jenenge rak yo ngesorke diri.
0: Ning njih nganu kok sang putri menawi saestu tedak menika le toto-toto yo. Nggih ta?
1: Ayo kudune.
0: Wong desa koyo ngono njur arep ketiban daru.
1: Lah iya.
0: Nggih ta krawan piayi luhur rak yo arep